Yagula dak dati mani nuka maini sangni sejablati kitung bagu tonggok.